Nasangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wasu o sol makosa lada. Yo.